raamatin, nung amritin, tak cicit na rarandar. Ulma tu al kundurin mariki, ana hindi ang ulma, oi oi ra, ana kukurut kundurin malah. Cicit na, markah perwala.